Obi asa de wasi aye asase na akọ no teke. E bia ne nya wo ye no ye ye. Ele gada mi sapa na ba bi etantan ye jimasu ne dom na ase mu. E sha won sase na. E kwa tatra kuma dai ne bunu mem kakra. Nam ko na musa wa sase ye different. Asase bi won na osi so e ka ti ahe da wuhu so. Jesa sa ason na mu a emobuo bia bu. Gasia head that who was assassinated.

ka wo se da o de bi bia na urade anka ne sa de bia no anka ne sa de mo se ya urade na anka de ya bebam bom pa ye se urade manemrem manemrem me tumre bia mo achi si u so we two is a chair mu ya the cause will be abra kwabra sai ka ho anopa ewi anwumre anopa ewi anwumre no ana meka cho se mene no kra abre me so fu ma me bagu ne tu vo se kwabra nka so abre da wate that's matema